zambiri zomwe radio ya konza pokumbukira tsikuli mava kuri chionetsero chazosiyana siyana kumene kwakhalanso zoimba imba koma anzathu ajakumutsakama zochaocha kwasula

Ndiye tiba kakari na nyimbo ya mamusano kutitikpanise kufika bandhawe kumi na mpindi, hendi zishana mpindi kumi, tika fika bandhawe zishana mpindi kumi ife ti mpanisa kukupasirani basa lo mwendiro nda pakati pa zikulino, tete na manika, ni basa lo mwendiro mwishiteshete ni ngasha mapira, pakuna kuti ni basa lo mwendiro ni mbabwede sanghani, zumitusiru kutenga maro, panzinga umuntu uri kumala uno mutsogara kuti nzinga umuntu uri kumala uno mala mangwana ndiena tene poyo ife ndikati baka kubunyena nyimbo ibodzi nintenga rumbwana aponi amwa rumbwana omwe ndiwo ari kuimba tsano vano pawa amwa omwe ndiwo ari kuimba tsano vano pawa amwa omwe ndiwo ari kuimba tsano pawa Rekemba bonbona mona na mo mo mo mo ngiba tsano ba mo mo Ayo ngose waro bonbona na Jo jango ebona pompala lewa ngora ro mponya na mo mo mo ngiba tsano ba mo Ara gora ngo funo mwika ri munika mushira dzina ri bona na nira amwewa amwa omwe ngiba tsano ba mumpa mweka kuti ngubona kuimba tsano payo taverne isepo surubirendere

Ananibvunza mbodzi ata kembo. Nyimbo imwe imwe yaimbiwa na Norman Chikotei. Msitsa dzotsa dana da, na da, na da. Msitsalini kuti nzwa kale. Adaimba kale zinji. Koma panga shinje penango ni mabanjoya. Nakaimbidwa kakutekenyesa musoro kuti mukomedwe. Koma mafala ya ane. Tini ya dzwa kale munthu ni munthu. Adanesa. Mwepo muone kuti upenzo amba konza kamfurika ngono kakupera nzou kakupera nzou ni amba konza kukuda palo pera nzou kakata pera nzou nzou chungu chinzi pondolo ya kugosa mundu amba konza shi misi misi chungu chinzi chimba vowari ushoka pano shiri kumbuluka kuenda mili kilometru, doji mili, kuenda kukapfudza. Muntu umwe. Mwone tu. Ha? Muntu anesa ni muntu. Tindzwa kale. Ah, zine imba Chikote bzi. Noe bzitsa la nata. Chikote, alibu imba bzitsa. Nata. Shibadula adafa da imba kale, adatuzo ni muntu. Muntu anesa. Leonardo Dembo da imba kale, adatuzo ni muntu anesa. Mwatumuno muno uyu, wabazimbu, wabombanu, wababera uyu. Mbanu uyu, tazi. Adatisia, adaimba kale kuti muntu anesa. Uyu adaimba kale kana mone ndikuzeni apa alipo mbodza adaimba kale uyu mbanu uyu wabapira apa uyu ndatsuka musoro eya akafamba na telefoni halo tutupeni ayebo unamba famurekera sa emutenesa ndinzwa kale ndiyeza salampiti singasi apa za salampiti ibodzi ratongonongono twashi kuti lifika panthawe zishanampiti 10 pamwe nibwerese mkambirano wapakati padziko lino 30 na manika ndiye mabasa tini ya tsokolera ndife kuno kutete ambati moderasao alikuno kutete ndiye natenepo uyo ife tinkukumbirani kuti mushiteshete ningashe mapira pakona kuti radio musambiko ilero lino ili pa uphwando magole makoma shano libodzi mangonongono lini ne mazinjensi ndiye shadididi tikakumbukira ntsiku tere panga imwe ino tsakufunikana wanango alikuchita magole kuti aende kukapuma ya mara magole ya kupara basa anango ni wale omwe ndiwo alikupita tsano papa akadabva kukoma kushemeriwa mumba parabasa ku radio eh rumba koma kushemeriwa mumba parabasa ku radio ya grat yo vidite ili bado mwe ndapita mu doj ne damba sena berta damba sena beta damba disporto rimwe mu ndesha disporto rasi ipani ngarela tari arimo pathamwe mu dzisa khalukhalu rana da bola libe kubiri ndinidalekera nepano bola libe kubiri nimbarera tari chai ipani ngarela tari pena bola momenta bola kipa tu shingal de tete esta bola fani pomu ipani shirala nepano mwe pare mungashiri ngomwe itsono akora pasa kule vapa thanga tatu bola libe kubiri ni kipa zwiri zokhabatsi shingale uniya tshipati pa tsongo pala nisi dempado nje mairi kutsandai peni mpita penu. Start mkapokirani. Cardozo. Feliciano Diogo. Fremo Tedown. Onesio Joe. Anad. Ekipa Zuiri. Anad. Dali kirambo amwewa. Zeri chaizu zishana mpiti kumi. Zasati wa rashi 10 minutish. Radio Msabiki mabasa nchenyungu. Bwana TV. Mkambirano wapakati. Pa. Ziko lina. That. Namanika.

0: Amanyana seretane. Mbuya kamilo apa tikolonga thangwe ya malongero athu ndi momwene mamulankhulu mwana basi kuti lero azinji anathu azinji anang'ono nkhabe kuatuweze malongero athu apa ntchanchi kuchumanika
1: chiri kuchimanika ntchanchi maziko anango na mumwene Mozambique alipo malongero anango adakonda fuziwa na azungu azungu pakupita munhu Mozambique aniseka kakamwe na anthu akaverana na malongero awo tione malongero atfifi pakupona malongero chisena abulukira kupi abulukira kutale kakamwe kudabalwa Nyanza ya Sena ndikupi kudabalwa Nyanza ya Sena Luba Kongo litangwene Nsena kakhala ninga munthu wakuzuzuma kakamwe iyo Kongo maningiwe
0: Kongo
1: mbachichira na Nyanza yathu ifi ya Sena tinagumana Sena tinagumana Zimbabwe Sena
0: alipo
1: Malawi ya Sena
0: alipo
1: mbachichira fikira Shindi Shindi anangwanya kuzuwisa sanonga kuti Asena aumbuke kwenda Madagascar Asena nditembenji malongero akhala ninga kuti aneseka pang'ono ndisango azungu mukabwerawo buruka kwawo funafika munhu mu Afrika akazakatana akaza mbasaka oro
0: odidi ande
1: oro uno ukakhala na ifi ya Sena Nyanza ya Sena mudafikao musakumbukira unango mzungu na mwingerezi David Livingstone pakukwiza ngwenda kuna buka mazi
0: kuna buka mazi
1: pakukwiza Nyanza ya Sena fika pa Shopanga pale nkaza chimba mwalira pale na Nyampana malare aikisapepe leo tunagumana nthumbi ya nkaza David Livingstone aikisapepe
0: muno nsiku mwatu
1: Shopanga azungu akasaka Mozambique na Nyanza ya Sena tangu ya woro David Livingstone fika mudarara kwa Sena azapaswa mwale mbaduwala kudabuluka iye tangu ifi ya Sena kumantima mani tambia o tikasaka kuziwa tangu ya kuzi mashkola mashkola kufunza
0: kifunza chisongo
1: misonshi alikupi alinyanza ya Sena misao Shopanga misao Murasa misao ya ili mutarara shari misao a história da educação em Moçambique
0: ili mwemu mudapita
1: na Nyanza ya Sena kuziwa kwa Sena watupasa kutifiti kitipirimu azungu wakadodomeka na ife tangu ife tika kitapirimu ife tika mburuka na kisewa mburuka na kisewa nonga magia azungu akala piaka tizinho mas não machado muito
0: Moçambique
1: a cargo para o maga muito Moçambique
0: embaçado
1: tanguante a na pirinho pica chitês de tanguante a capata a na pau a nganga vai na o Portugal Lisboa vai na o Lisboa mbafuzisa pangono mbampasa nkazi wa nzungu mbabwerera munhu Mozambique twera akonde vilonga malonge wacha nditangwene tinagumana tikabuka Shinde tikakwira kwenda tikakwiza kwenda Shopanga tinagumana pale anachemerwa Nyakazungu Luwapo Shinde Marumeo anyakazungu Nyakazungu tangu akapasa casa azul, vira mar azul, artes cinza, que maluquera.
0: Pika funia o azul.
1: Pika funa. Na psicologia só longa lavagem cerebral.
0: Tango que o mundo pode ser sapanhão para casa ninguém não te panzo. Una duas lá de manhã que eu agora não curto safuna o tane o toese colonga quase em casa. Um parte Portugal, um parte do Brasil, mundo mo. Na duas lá de manhã que eu agora.
1: Anyakazungu din zungu
0: zungu
1: az anyakazungu ba kwa kushindi lua bomba rumeo tangu bany azungu zero zao akafuna kupa malungero wapi tangu ni anga akapita shikoma aka fuza zinaji kaindi chombe de montese de mazamanga akapita mu shikola akapaswa mazina chizungu
0: lero panangu na pana sakonda ndiye anthu kuchepa ndidzuno kufuna kuvhesera madzina kale sakana kuti madzina ne adwalika
1: mbonyanza tunachino alinao tikafika Zimbabwe Zimbabwe asafunga malonge maklasa kutoma
0: na malongero awo
1: anza kutelero tinakumana mazina azinza yao kambanya anale akujiro manja na zungu akakunda dai funza na malungero a biblia yao akatamanya maningi ifitikalinduli adatoma lemba na chisena ni padralbano chaka chiku masama fema na piyaka kumi mdalende na malungero watu mwenye pisi mki chika pichita na chizungu chika longa na chizungu zirana kwa chizungu kwenye papende kwa na chizungu tangu ndi chika vunga zika na nasu
0: Na leru mpia kamili pikuoneka mwani basi kute mbazinja nyakubala kabi kosa kufunzisa nao malungero watu
1: pepa tataika
0: Tataika.
1: Sataika pepa. Sataika pepa tangwai. Tangwe... Tarunga kare na mwao.
0: Na zao.
1: Kungu mpawa.
0: Semungu.
1: Kungu. Okutoma di mako.
0: Di mako.
1: Di babako. Marungeru ndi njira ya kuziwa. Ukapangisha kutinjire kendo. Kuni dana nchini chika taya wana atu.
0: Ngabe.
1: Zinza yafa.
0: Ndi mwamu ina mbuya kamili ifitadusi takuma petu. Makani kulonga tangwa radio mamuna ngulo kabe mwala chukulu tika chetza tepa na imwe. Mwala kuti mwapata basa. Nyumba ina ya mpebu. Lero mwasira nangu. Mwasira ifi ya da sala mbuya kamilo. Mbuya kamili mwapita muradio alibora kufundisane. Mwafundisa mwanangu, leo tasala na ibasa, tina pitriza, na ibasa mbozi. Kodi nye kupata kuradio mamunangulu, hasa kapa pension. Nekatepa kamibi na kutika kamibi jelera panyupa, kamibi ya kunye lasera kutu kuradio.
1: Mfuma iku ya mundu, ilimusolo. Talonga pano kuti radio yatufundzisa mwambo. Talonga pano kuti radio yatufundzisa mitemo. Radio yatufundzisa kala na anthu nangu wadidi. Radio yatufundzisa lemeza
0: anthu nangu.
1: Pionseni ipi tikapikumanya panafamba ife anthu satizindikira. Ndithangwene Nduru mwa radio ife tikale funzisa mwenye nyakuziwa asachemewa toera aende kapasa muso
0: antanaka
1: ndiye nachino penjerine leone fu mwa radio pia kama kumatatu na pinome kate fibasa safunambu ife tikale kwa nyumba mwenye antu na kala hiyo na kutizindiki hiyo ya salonga mwela pano upasuluswa
0: anu
1: kwa chipia siyana nabibu tamanga ni ngamuraji chintini mbubu inango kuchi sakala duzi na nyumba mbwenye asa na chino idafunzefi muradi utrikuwe chida kuchitira antro kwa nisi zindikida untu na chino utrikuwe chida basa ya kupasa jeza antro kuti pansipano njira njishi na chumana longa hapa na ifi mwenye tribuchita basa inangu ya mwambu
0: ya mwambu mbu ya Kamilo ifa da sala ku radio lero tichitenji tura kuti radio Petris bikala ire radio de ifa da sala tipati basa ningana ipi tura kuti Petris ino kuchemelwa radio mbu ya
1: Funza. Tanguel. Tio Sene, Pina Chitefe. Tika chita na kuziwa.
0: Na kuziwa.
1: Tina chita na cheza. Nitangwene. Tika funza. Nituwele tisake luso. Ya kuziwa chita. Tika ziwa chita. Tina la Musa. Chionseni kilitusa na hivyo. Nisho. Chionseni pinaone hivyo. Tika pifeneze la duzi. Bati pata na kufuna, bati pata na kulemeza penepi, pili na ifiduzi, penepi pintu pepi na fansa.
0: Pina fansa.
1: Chinyama, mtu, piombo, pionsene pili na ifiduzi, pintu penepi safuna lemeza. Tika kulemeza pintu pili, pintu penepi pina fansa.
0: Pina fansa.
1: Pina tizindikira. Pina garamuka. Pina tutuka.
0: Pina tutuka.
1: Tika konda kupilimeza. Pintu pinaifi tuzi. Tika konda kupi. Kupikwata kuchi. Pigaramuke. Ifembo pana kalefi tina nyala. Tambe mzeo zaacho zisakula pa mwingi tutom mzeo zisabawa pa mwingi zisakula pa mwingi zisamwagida pa mwingi ife ndifi mwingi nditambene mtu pala kare ndiziko mtu mbosi ndiziko pa mtu tinakumana nyale maso pa mtu tinakumana muya kwa mtu tinakumana mazi, kwa mtu tinakumana mataka. Pana iwe, lemeza ziko, minga na iwe.
0: Minga na iwe.
1: Unenda kutari.
0: Unenda kutari.
1: Takuta.
0: Mbia Kamilo, tika fula kutisake, ninga nyimbo tepa mamuna mkulu. Ninga Kamilo Luishe, nzizunde pa makani, ninga na neda chitefasha. Tiki nyimbo ninga na iwe.
1: Peno mnaikumana peno.
0: Peno hindi.
1: Iye ndika funa maka nyimbo swiri. Ibozu nchi ya Makulata Lorenzo. Dina simba na.
0: Dina simba na.
1: Nyimbune njandade. Ina mkwondi ya Makulata Lorenzo alimaloro
0: mbwe. Alimaloro mbwe.
1: Ya inesaisi. Ndiku. Pika ikeni kendi zera kundoto. Inango. Nchakunesa kukumana mbwe. Mbwe nyi. tesia mwemo ya Manuel Ferreira
0: Manuel Ferreira
1: ini pana kali ya kunyereze nyingi pili ini pana kali ya kunyereze dala
0: ya kunyereze muntu nsolo ndobotsi mbwenye
2: nasimbwa nanye mama e nasimbwa